Basi pemi bali bisika bozali bino ba ebanso bondimi ko sangana na biso pona ko kumisa nzambe tozali ne sengo mingi ko yamba bino na kati ya milulu oyo pona ko kumisa Yesu ya solo ya solo ko kumisa nzambe pesa kansai na mitema mpe epetiaka milimo na biso pepele na kati ya motema nzambe ko kumisa nzambe na losambo ezali lokola mapapu mibale ya ndeke komema biso likolo tina mozindo ya motema nzambe nalobia Yesu na biso nzambe na biso aza kitoko makasi yango anazoyoka oyo oh, ozoloba na oyo nga nazoloba moloko oyo ozoloba azoyoka ngo mpo loyembo eza monoko nzambe oyo ayokaka mpe alobaka yango wana na kosengano telema kumisa nzambe biteni ebele minoko ebele bikolo ndenge na ndenge me nzambe azaka moko tata na biso banso yango wana nguya nzambe ekokitaka na loyembo na ndenge tozoyembela ye mpe ebongolaka mokili mbongo na mokili mpe ya bomoi na biso eyaka na ndenge biso tokumisa nzambe yango wana osenga na yo bisika ozali telema beta maboko kumisa nzambe no tatola ye aleluya.